0: Awi nyoko soro kukuraye bubwe janjo kene ka mina au mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris.
1: Awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala ka sega Burkina Faso bubwe jula so seko donko ukoro linko sankorota au sira ka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa ka sega mau ka nusongo ya deba walisa ka sega mau flake. Bali bela jilemba don ko ka se ka mabla yele la o ye bara bele bele de o do ka bara bele ndore ma mo be flake sugunya juma ka se ko fle ani ka no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle ani ka dobo e ka gele ya o konona na ka dobo e ka joroni miria la o do ka bara bele ndore ma na nzara ka oku comédien ou humoriste o do ka bara bele ka se ka maula yele bololo sanfe ma o de se ka maula yele ken ka e ti la yele o be la yele ba ne se ka yele sur le son au dans se bi vacances du mois keneka obi nu yere balite to ko obi nu yere ira walsa ka se ka do jondo ani onbe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a gelea ana de gun konona na